0: If any of you lack wisdom, let him ask of God.
1: Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios.
2: Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога.
3: あなた方のうち、知恵に不足しているものがあれば。
4: E se algum de vós tem falta de sabedoria,
5: peça a Deus.
6: That giveth to all men liberally and abradeth not.
7: And it shall be given him.
8: Unye yere mmadu niile, na atagikwa uta. A ga-ewerekwa ya, nye ya.
9: Na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat. At ito ay ibibigay sa inyo.
10: Efise, Onyankopon I fi ayemye ni adumuma ubiara ni ahia nunukwa.
2: But let him ask in faith, nothing wavering.
11: Надо просить с верою, немало не сомневаясь.
12: Ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang anumang pag-aalala.